Nghe quê mẹ quê này phá hạ thư cả mặt tại tạo bố gà mà ế oa tư bê mở bố mô yông ngô kì tà hạ wê cao tà ngát tà y lô tà hạ y nô xí lá ni bè bè hê phô kì mà mà ni tà ngát tà nè ác mai kô mà lô lô y a hô ni y hano tà o fit vá lô y Sydney phá lma hạ kì Sydney ai a kô e tà ngát tà phai phai tắc phai vã y lô ao pito y a kô Sam Neill ai a kô Tā mā lolo e ni I hono tāu fitu wālu. Koe, tā noa pe ki he tangata koe ni kouhi koe whaahing tā e ne whaahinga nau iloa au pitoi māman, ka e tau e whoki mai pe o nofo I no silani. Aia na e ia I hono, na e whanau ia nia ai tangata ni ki he tamā I no silani. Pea mo e whae mei England, nei whanau ia I Northern Ireland. Pea toki hau whoki maha nau wha mereni ki New Zealand I e taiwane mawha o Naomi o nofo I Christchurch. Pea na toki hiki me ai ki Dunedin. Aia koe kolo ia e ne tangata e ki. Aina e ka mata pe ae ngahi nae ako pe ae tangatani I New Zealand pe ako I University Canterbury pa hiki mai ki e University Victoria pe a ka mata pe ene kau koe e whaiwhai tak whaiwa I New Zealand pe a hiki atu ki a sereria pe a mauai koe ni ano whainga maare o auai ki ene alukoia o whaiwhai tak whaiwa I he ngahi whaiwa lahi I mamani na e kawai ai whaiwa koe Jurassic Park pia mai Peaky Blinders ai ana e iloa hange koe mea na ku whakaatu iloa au pito I tangatani I maman pia ana e malolo I he St. Vincent Private Hospital I Sydney I he ahoni. Nā, ki mua pepau haukan ke leti o ko pehe ke te sio whakaosi he kou sio ma pehe o ngongo ke ilo I koe hafua u o ngongo koe ni o ko hau mei mamani. Pea o vale sio I whako ko malolo ai tangatan ai nei kau ia I o ngongo ai ngahi kau taha o ngongo lalahi a mamani. O kua si ai, o mahi no ai koe tangata ni na iloa au pito. Pe, hange koe koe mea nao whakatu, o ko I he taimi koe te whakaukau ki he toe whoki mai e tangata ni ki no silani o nofo ai. Ne ongo na e ongo ngoa au pito I mamani, koe taimi lahi whakapau alataha me no silani pia ki topule anga o ongo ngoa pe I Amerika pe kui Britania o nofo ai pe ai taha ia koe aka koe tō taha koe ni koe nai toi whoki mai pe ki New Zealand ai tau au pe ke tau fiefia koe ia I he lava me aho tau kaka I tō ngā I New Zealand pe kai toi whanua ka tau ongo I pe mo tau angai kone tau proud I he kakai koe ni New Zealand nao o ngongo e mamani pa nao to e whoki mai pe ki hemi ki he whanua ko I a nego na e whanau I a Northern Ireland ka koe whanau I ki he tamai New Zealand e tā atu a e ongo whase ua pato ki hoko atu ki he konga whakaosko e tau porokarama pato ko ate tau ongo ki tā noa pe ki te whamanatu atu ae ngāi me awhikau aki pia moe lao immigration mai pia moe mahu inga ko ia ki tō kanga ae mātua ke whai mō whai lewa ka pau tika ke whahakore citizenship ke pe tangata I whanua I New Zealand te tau te whitun ke mātua ko ia o kia nāu whānau te tau te whitun whānau tangata kono ui ngā nā whaiwhai ko hoko ha me hawhai hia ai whānau pia hoko ai hano whakawhokinau tō ki tonga. Pia koe ni oku te uriru koe ni e lao oku tō I whakalahia.

ki maka inga ko fi afi to pole lulu ko to ape e tai mi to ni ma ki fa e fa ka ko to e polo kalama ta lo ma fa ko speli a va he nga we tonga o oklan man ka ses me tati se no sila me le ti o ta no fa po ni ono planet fm ok de mala ma be fo ke ma o e polo kalama ni e a ho fitu o we wa fa he wiki me he website www.planetaudio.org.nz/taulama fra gospel

whenangaro hea tua mai hatu tōrua tau mumui. Nā kei muka muka e waha. Tunga ni e waha ni whakawhianga e isu mai tokolonga ke larulang. Si ana ni korongone tau tōru ke mga pungi nei. E marolo e tau kupu heiki mai tau mumui ke waha ku whakawhianga e. Talima e kamtanga. E mahala he su ni fai whanoa ke rau langi hoko mai ke mahao nei he tau tūru. E, tam nei a, tau kapisinga, e kia mei longa, mei loa, mei matala foki, mei taria, e kumitaki, mai ha tau tūru tau mamui, whakaula he tala mitaki me mahao pungpung. Tau matutaki e mahao whakamui ha tau tūru tau whakailoanga, kai whanokono mai ke tau Orang fia fia ya tau tulu mutu ke mga nei, tau hoko mai mga hanata mi tau whakeroanga ha tau tulu.

Mane mai tau whakailoanga ha tau tōru. I mata i o me ha tau tōru i whanisia. Whamua, tuku atu i tau manatu whakaue ki e mahani i tapu ki anga ki e vātau pune mori atu. I pese ni kua makari i le vaha, mai mai ronga fuki ki he aho. I kai whakaue ki a lau tōru kua meki ki hoko mai. Pihi ni mi tau mga whawa kua hutapua ki mā mea mai tau kakano keke he mui whakahaki anga ki tau aho whanau whakaue ki tikitiki aho ma whora ki tau whenonga o atu mui o mai pihi ni mai ronga anga ki tau mga tutupu I lote tau mga whawa Uituloa ki tau mga whao kua. Mai ki ki te pua ki whakaratahai ki hana whaari. Pieni ki hi mātou tōna tau mtanga hua, mai taniwi, mai mahina, tōru mahina I ki mua. Tu manatu I tau wahenga ki, ni wahenga tōru ai a pungpongi, ki lewe ki e mawhole he kārisia, ka mata mai he tokanga mtoka he whaetua. Ki hau ke whahe mua. Wahenga tōru. Koe tu tamu fuātani. Umeke langa matai whikau I atu tu. Mere veke ma whaol ke tapura. Tapura ni e mga pungpung. Dara mata ke mga pungpung maua. Pia ni e mo e le veke anga e poki ata ke tapu kompanya atu tōru. Tōru fuki tani ui. Ke tōru mahina I ki mua. Tau whakairoanga me te matangahua ke whahatapu. Tahini e matangahua ha tau tōru mai whahatapu nei. Koe kau whakamatāra ha tau tōru a whiawhitu roto. Whakamune maare mtahora ono. Ngāra kona mai whakairoa hatu ke tau tōru mtahora ono. A whiawhitu roto. Tu mau I e ni tu matangahua ka nata mai ahatapu a haimua. Tōni whamahani ki ai a tau tōru. E koe hei ni atau tōru tō whakairoanga mai pungpungi nei tō mōkere veke I tō shiena ke mawhāna koe mokariri ni āme hāna whanoanga kāko tō tōru ke le veke atau tōru ke mawhāna mai maroro matutaki ki he tōrorongo fiosia mai he hātou tōra motu ki whakarahara ki tō mōmui he pungpungi nei